Iti ono hiva tesmare nima tonga. Pangataha siniti ono hiva tesmare nima tonga. Kika tonga e tau fetong paanga kivik eni, pete he ke tau fomatala ea. Ki mua pete hoko ke tau ngahi ngongo pe mi tonga, koine tau fatihan hoko.

0: Opito, koe whakataumo a koke ngā ue koe ni koe ai li i kaha koe, koe mauhanga o siofi ai kera. Koe ui ngā ki koe ni oe kautou le kereka koe ni kunau ti mensa, koe polo kalama ma ke hei au fie mā uia e ta ahine. O fie mā uia ke nau o mai, ke nau ke me atono e ta ahine ka ki nau tolu. Koe kau kera, pe koe kau tauhi, ko ki mou tolu o ku mau sio atu ki a ki mou tolu mo fie mā ua e toko ni. Aki pe ai uhinga, it was based because e ngahi experience ai kau kera ko toa pepe koe kau tauhi. Pua mau fetu utaki, fai e fetu utaki mo ki nau tolu ai fai ngata alahe o nau fe ao mo ya o sai pe ko uhi nga ya lele nga ko shop ko ni o ho ko ho ko ki ka u ko no to ko ni ana hi fo nga e la ba ke to ko ni a ki he ka kera ai ta u hi o na u fai
1: iu a ma he no fo be e te sia tu ki he fe ko ke ka kera pe mo e tai mi lai pe mo e mo si fa he nga ko ni ku na u fe ao pe fe ko ki pa mo e te mencha pe ko e fa nga ma lieni fai ha ki fio hi pa mo ti mi ali fai ha ngai fe hu ka me au fe ma au ke mahino pe ha ha fai nga to koni u ke ko ha me u ke fai nga ta i ai i o tau hi o ku fai ko ha ha o me e fai ki me u ke fai nga ta i ai i o tau hi ko ka hi fai nga ma ali ni ke fai ai ai fe ba ha ba a ki pe mo ma u anga to koni me te mo to lu koni ai ti mi ko ya ai li ki ta ba lu ya a dawa lu a sapat foi ko a mo ko a sapat ko a dawa lu emeli ko
0: ko a mo a tu site
1: o we fo mo mo ko a tu site okay ai ko ko te fo mana ta du pe ngo a ko ai u a ta hawa lu ko workshop ia e fitu pongi pongi pe ko a ho wa fitu ko a ho ya ai of ai loans fa oficiale ai lead pe ai ai tokanga i he dai mini ko hinga e fa no no ko ni o wa etali ke tokia o ke a ta ha valu pe tokia o ke a ho wa fitu ko fa mu ke fa ya ngai fitu ta ki e dai mini ke fa ya ai fa ma hino mo fa ma al ha fa nga me mo fa nga fi fi fa ke tim nga we ke te mo me o fe ma ke fa o se ke ta polo kala ma fe fini milika
0: o sa ko lo tope ke te tana ke ke foi ki kon fa moi moi ko ni ke lave mai ki ai o fie ma o ke na fe tu ta ki mai ke o hinga pe na ku ai hanga hi mea o ku hanga hi risk o to ton ke mau i lo ki ai ke mau ma te te o ki ai ka pa o na o mai mo na ba to a o ko ia to unga o ku ki e mau e. So, e taim ta tau pe o ku mau, we look out for you. And at the same time, your safety is important to us and also with your parents, he? So, ko uhi nga iha no talaki ko e ki o ngongo ko e ni. I whakaluku fua pe, ko uhi nga pe, ko siofi ki he lelei ho o mātua, pe ko toko taha ku ke tauhi, pea elele fa ka to ka ki mau to le timi a lead pea ko e mau le vai po lo kala ma ki me a ta hine ma lo a pito o sai
1: io ko mrika mo ge ni pe mo e formal ala to a hok hok wa to a ngai po lo kala ma pro se ki ko ni pe ko ngau e ma o ngai ko ni pe hok hok wa to he ka ha o e ko hi bi ko va ve mai e taimi fo ho ko e workshop pe mo launch fo oficiale nga win nga we e tu ma ke he taimi ta e ho ko ho ko tu pe po lo kala mai e taimi ni ma i ho no fo ma la ala tu nga u ni me ko ni ta ke fo ma la tu mi ka he fo ma di ve fini pe ta la mo no tu he ho ko ho ko tu nga we ko ni te wo ke tu nga a ba o nga kwa nga mai ka ma lo pito
0: ma lo pito o sai no fo
1: Yo. Ai nga hi ka vei nga ngā ue, uhanga mai, pia mi he ka hau, pia mo e whakatangi koe na ke tau ka inga tonga. Whatonga pia ke mo tāri, pia mo loto hanga maari, ai fie aonga, pia mo i fie tukoni, ai polokala mani. Mālo. Mālo.

ma nomo ko ni e ka nga tunga i hanga lele i ha sio ka tambi tu pu pa mene ka ta loe ko e ok lo ko e pinu ko loe si ok lama o atua e tau polo ka lama ko e fia fini la vita o e fai fatongia e ka tani ke fia u ho nga i fia ma o filave i mo fia ma o faka mafo nga faka lao pe fale i faka lao pia fia mo na ofisi kua faka va i meri poane pia pia ki Brisbane ni pia tolo de fitu e mala e falao e te whaki koe e ke lao i a, lao ke ngai mea whakawhamili pe pe ke lao ke ngai mea whekoa ke pia moe to tongi hoho i. Iho kai ngā tonga ke ngai whaki ki hao fie mao to kondi whakalao pe whale i whakalao. Pitu utaki whakatonu pe ke sio ka tame tu pō mene kau taha loe koe koe pinu kau loyes. Ihe telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Whika koe ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Ko au tonu pe koe rau ofisi e whunga waka ulua ki oe whika walu hiva ke hiva taha oe hala pe uti i loto Burwood. Iu koe ngongole le ia a sio ka tami tupo, moe na kau taha loe koe ia, koe pinnacle lawyers. Ai hoko hoko te tau whanonga nongo le le ke hei whiwhini, koe talanoa maari ia ke a porikapi whoketi, moe na kau taha koe aku i loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. Iyo kai nga tonga ko lau i tako e whaifa tongi a ae kau tani ke wha o a ho o wha ki tonga ki he whamiri pia mo e kai nga. Koe winga e Pacific Connect Proprietary Limited koe se hoko taki anga pe koe whetu taki anga ia o e Pacific i moha tapa pe o e kolo pe ae o whaifa tongi a e ae kau tani ke whiau a ho o ngai whie mao. Ke ke ngai whakai kiki o e taim te pire o e follow a waka ki ha tapa pe o e kolo pe. Pēwhoki, ki hame ke whaoai a ho o uta, mua tue whahainga tokoni uke whi mao ke whare i motokoni i kohen e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited. Pēne utaki whanga tonu pe koe ki he kautaha e ngahi whakaigiki ki a William i hiki whanua whoketi i he noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu whika koea, noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu. Pekoa pori ka pi whoketi, ia noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu, whika ko ia, noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Pekoa au tonu ki he warehouse e whika hiwa fitu o hala Deakin Street i Silver Water. O na ngala whoki na e aia e uwhi, pia mo e kumala, pia me Brisbane. E koe ki lobe upe uke i toi, koe mahu inga taha pe ki whetua ke whanga tonu ko tuia ku follow ene osi ana, kai wakai elema na aku uke i toi. Kai ke koe ngongo leia a Polikapi Whoketi, ka uma abriami Hiki Whonua Whoketi, pe moe Pacific Connect Proprietary Limited. Ok, tuko doi pe pe moe whanonongo le lei koe ni, koe whanonongo me a kai tonga, iyo kai nga tonga o tonga, waha taimi koe ni momo koe koe anga pe ke iai haa te me a kai tonga ke wha maha whana i he taimi momo koe ni. Enke, oia e maa watu ae talo tonga ku o si tere tuku aisi pe ke talo futuna pa pe ke manioke pe a mei utu lau. Whakatu ke totongi, pe a toi lelei pe a mono kakano. Ke ngahi whakai kiki uke whi mao kawai, a kapau uke whi mao ke tili watu aho o ta mea toko ni mea kai, toi lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa, wha whahiwa, nima ono tolu, nima fitu fitu. Fika ia mo me ngai fika iki no fa fa hiva ni ma no tolu ni ma fitu fitu pe ka ba ko fi alu fo ha to no be ke to sila e ma o me ai e fa da ngai ko fa no no ko ni be ma si ni va inga be ma kom sel tax services o ge ai to sila e malaba ke ba ko ke fi alu fo ha to no be me ai ale ba ke ku mi ai ko to sila ko fika ta ha no stroke hiva fa o Bryant Street i Padstow. Aku behe he whakaiki koe ni o ki tō kaunga api pia moe Bunnings Warehouse pia e mao mea i ai mea tokoni koe ni koe mani koe u kila e ua noa kai ke ngai whakaiki koe whika telefone na ke whaike ai e whitu taki noa wha wha hiwa nima ono tolu nima fitu fitu koe ngongo leia pia me sione wa inga pia moe Comsaltech services. Me me gi ai from from up in it from from out be ready to 2000 ku ne ho ko ia ho pulu lulu e ku keni e me ula u e ka o mata da of lao ke maka mai le ia e fononga ai
whakauko i loa i whare hopo pe koe whakamau anga koe lao koe e ke whakamoni pe koe Evidence Act. Aia o ku i ka ke whakatalia i ke ame ke ngau e ke koha whakamoni i whare hopo. Ha whahi nga whakamatala na e rekodi pe na hiki tepi whakapuri puri. Mome i he teim koe o ku hike he kao polisi ha statement pe koha whakamatala ta. O ku tō mua whai a hono whakatokanga whakalao. Ai au pe ai ke toko taha ko wamana ki hiki a ene whakamatala. O ki kai ki whakamalo hi koe ai ke lea. Ka e longa hai mea te lea aki e ala ngāo e kia koe whakamooni i hea whare hop, i hea whakamāuanga. Koe o ki ai lewa ai whakatokanga koe ke mahino ke he toko taha koe o whai kia e whakatokanga koe whakamatala koe tene whai o ne whai hende loto tawa tāina. Pe au koe ke whakamāra hoi e ki ne whae whakamatala koe ia. Ka malawa ki ngau e ki ae whakamatala koe ia ke ngau e ki koha whakamoni i whare hopo. I aho pule rulu koe a wikeni, ne ke ke tāri ai e whamauanga ma longa taha o e whanuani ae High Court. Ae tangi aha mata pule, ko ane tangi ko hui ke tu tuoni ke halaia i e hia matea na ne whai ke hataha. Pe asko e pe tala noa kohono maripe, pe na tala noa telefoni ki mu iei hiki e hono mari o nai e waifia a e ne tala noa, a e ne ne hanga o vete, vete hia, ki e hia matea na ne whai. A e ko hinga heini, hange koe whakamalo hia i api, pe koe whakamalo hia o i e whamili. Na e ikai ke ngofua ke amet pe kai ke tāri ke oato e ngai whakamatala koe pe koe ngai mea na hiki whakapuri puri ke hoko koe ha mea ke whakamoone a ki i whare hopo koe ke tāri. Kake, koe hopo ia koe ni nai whai e aho pule lulu, a hopo tangi a e toko taha koe ni, na e tāria e kau whakamau lahi koe o e whakamaunga tangi High Court. Tāri e nau tōluia ke ngā ua aki. Ai whakamatala koe na e hiki tepi whakapuripuri e ua i whi ki he vete hia e huse pāniti. O tāri e o ngā ua aki. Pea tūtō nei e whakamauanga maolonga e oe whanua e High Court ke ngā ua e pōpula e toko taha koe ni. Pea e rewa e he kau loia. Koe taha e ni ha stepu makamaire mātoa ki maha inga au pito. Ke malui aki ai tawa taina pe moe ngeia ai sino o taha whakafoi tuitui pe mihono ngāhi kouia i e domestic violence pe koe family violence koe i api. Ai e koe taha ia hasi tepu maha uinga upito. Pe na pehe e taha o e kau professor pe mea pe ko laa koe i Meripoa ne. O kune whakaamuangi e toe mawhao atu pe toe ope atu anu ngāwe aki ai fuafua tu tu oni koe ni. Mō me e whuka koe anga o e whuka tu utu o nao lao o ku hange koe o ku koe whamauanga maolonga taha, ko pau ke whakaongongo ai ngai whamauanga i lalo ange. Ki ha tu utu oni o whai i he whamauanga maolonga taha o e whanua. Pera pau ke whamauanga koe tu utu nene e whamauanga maolonga taha o e whanua ke tāri ngai whamauanga pehe e mahino lewa koe ngahi hopo koe i ngai whakamauanga ki lalo ange. Ko pau ke nao mui mui nao tolu ki he tūtu oni pe koe teke pe koe tūtu oni whakalao ai whakamauanga maalunga taha we whanua. E koe taha iha stepu maa toa ke maa winga. Ka koe whakaam koe ne palo whesei me university apiak lao koe i Meripoa ne koe ne pehe. Koe ngahi ko vie koe i api o koe ke ngata pe whokia i he tanga i pe koe violence. Ko ha whamalohi o kuwhai ki ha taha i api i he family. O te hei whoke whainga whamalohi o malawa ko hange o whakapopula i tuku popula i koe ke oange ha mea o kune whia ma o tato te whit hange koe mea kai ko ha paanga mo hea fua. Hange koe o ku nofo i le lenga ai mo ui a taha pe e ku nofo i li fia mau pe. Pe a koe whaka amuia ai tō taha koe ni university i Meripoa ne e malama whaka amu ke toi o pe atu.
ke tue mafawa to a franga loku o e tutu unu kon ke o atali a hiki fra puri puri o e ngahi fe telefoni a ki e ngahi mego fe kopo ake mwe maluki a e ngei a pe mwe mwe malu a e trota hafa fo i tui tui o mea i koe re fa a telefoni a tu kapau te mo manatu i ha mo fa a telefoni ki e potu ngā u e pe koe nau telefoni mai o ku fa a tala mai koe ta tala no koe ni e hiki pe ka paure wa ua ki loto ki ai, pe ta lange ka ua e hiki. Ai e koe whahinga whakaukau pe he uatu a whakatokanga ke mahino ki a te koe ko ho o tala noa e hiki. Pe ka paure ki loto ki ai, pe e koe ke me e tēnau lawa o ngawa e ki, whakamoni i an a ke loto le rei pe ke hiki hao whamatala. Ka ke, kua lawa tu e lawa i he taimini, kua makamaire e tokonia ke whahinga koe o kung lau ko ka kai mamai ai ku ngai ko via i abi he to mesik violence tu ki hoko tu he ki ka ha e forma dan la fe ko ha ki pe mo e ngai ko via i abi bu to mesik violence ka ko no fa lu ku fu ku mai no mai o ku tu pu fa ka u tu tu e o mai ko ke ta u fa pa nga ko hili u fa wa ni ma na mai no ko ma lu nga ta ha a hiki hiki ko la he me ko domestic violence koe Northern Territory, hiki haki akia ai pese tie tolu fitu. Toa watu, hiki lahi au pita. Tau pe mo katoa, ai ngahi state i mga territory ko a Sri Lini, wina hiki hiki lahi me ai ngahi ko via i api. Koe le ko ti le le taha ta whakoya, ko Queensland, pese pe ua. Ko Vigatoria pese tia nima, ko Nisawereni pese tia fitu. Te whae hake pe kaka hake ai lahi, ai me ke domestic violence e ngahi steiti, o aweni ko e mba alunga taha Northern Territory ko e pese tia tolu fitu. Toko o lahi au pita. Ai ngahi ko via i api. Peko tu yo Ukoi pe fuke ngahi mea ku ki makeha ngai in Northern Territory te lo fitu koe o si tau whangato koe o koe mhe kau apo. Ngai ngai mea una ukei tō mui lahi ai pe ko tu toko nia ke tu u whakalilifu koe nai whika. E whakawhihona ki pe a moe wahe toke lau i he ngai te whake ke. Ka ke te tau toki lawe whakaikiki angi ai he wike kaha o. Ko tui pe koe mepe taha te whai kea lawe wha o se a honi ko e tau tohi ka kai. Bō tū site o e wike ka hau. Mana tu, e webe ngai whika telefoni e whai kea e whai tū taki, whakai ke eke, pe koe whi mau hatokon. E, ka bau whi mau whakatonu lea, telefoni pe ke he taha tolu taha wha ni manoa. O whakaha pe ke uki whi mau hataha whakatonu lea tonga. Pia ki kore rewa te ko taha koe ki whakahau ko koe ki whetu koe ki whetu utaki ki ai. Ia mahinu pe whakina au si whakahau ngā tupe koe tau tohe ka kai lawa pe ki whakafonu fōmu lai pepa pe ko whakafonu fōmu tatau pe o whakafonu ia i interneti. Ia wea i pe mo ngahi tō tō oni manatū o kumo ua a lia ki o kumahinu o kufie mao. Ke kau ai tō taha kotoa i he tohi ka kai koe ni. Koe kua tohi ai tala monu ka teki mō tōlu whataka me ke o maua. Kai ka maa lia ke kau he tohi ka kai. Ko mahu inga i pito ke awe ngai whamatala whakai ki ki pia mō tonu. Ke angai tōku ngai nofo ho mō family pe koe api ai koe koe nofo ai. Toko nia koe koe ngai whatu polo kalama. Ai ngāi sino ke ekehe i he pure anga, pia mue tau nofo i he society. Eke, koe tawa umoi atau tolu ke ngata anga, oi hui a whangwhango whalini te ki he whawhini, whatawang pēnda e ngole lea te tau polo kāma. Pia ote mi whauke ai pōpua ki whatawang pēnda ke mō mau ha weekend i fia fia, pia mue tue whakawhi pēnda ke mō tue mea mai he taim tatau i he tau polo kāma e hui kāu. E whangwhang o wharenite i e hiwawalu poni nima FM e koe 2000. Ka mōme a o sai whaiwa.

0: Yani sa yandra nimbula bina kata lemai na turanga marama doro bongo ne lewa keke muni na lalai na lube biti es maten tue tolu. Esa na itini kava oni sa baka tiu tiko ena bono le bongo o siterelia. Ena mataka bina ni kua ena bongo ni benga ravi ena mataka bina ka indi indai ha usa baka ena rara matiuka ni kina. Ibe ke muni to dao sara ena bongo ni benga ravi ena singa bina ka ni kua. Ya ena mataka bina ni kua ena sa nangole sara ena nonda iba anga baka yalo. Masula kita litingana nonda ila lako ena singa ni mataka. Ke anda na ito kei ena sa benga ravi tiko ena mataka bina ka indi indai. Kena bising asatu yang matanda. Da do bang ni nak pakai lebu ni redau ngande politik mai. Na italai ni kalau mai nanon tapi nol mai mai biti. Kara da mai pakai tabiti ko ena sala ni kakam burakiongo. Ni radio 2 triple FM 98.5 ni ndo mai biti SRNE. Ya mata kami nani ku ena nanda bulang itu ko ko natal talaga si Philip Kesa na sekretary lebu ni Assemblies of God may nanda wano alam may ni maybiti kay tal talaga si taliti nga value tagiti ko ena Transformation Church ka tiko may langere ena sino mata kami nani ku enda sana pagkain sa ramdam tal tala niyan pinak tal tala
1: ni sa yan do pinaka sa tawag ng bilibid na tatigo ba na turang na matapen din tay sa ukendo na kitende kaya sa ba na yaden ni non de turang o Jesus Kristo kando kay ni raw niyo wambauti mo na votavi kanda indo na non de itegita kibo kaya ro sa iwanga ni singen din tay kanda ba ng bilibid na tatigo na numero ni bago tundeng ni tuko na domo ibiti serene o kaya mendaro duro na masu kima misadu baka baka binibinaka na doon na matakabuhu sa baka buhu na nomo ni Loroma kima baka binibinaka taka na nomo ni Alondina kima baka binibinaka taka na nomo ni Vimarroi na ni Mamiklo kima baka binibinaka na ni kima mitu na nomo ni Sarau ena buku yung Karisto o Chisu kaya kwa niya talame may mati na kovelta ay kasandawi na nona na kima sarwa ni durundundo yan, may kimi kadiapa to may kima na matakong ko. Kima mi wakambor na ngaw na ungo ka sulat na ilomu ni nalo tambo, sulian na ngalala mi wosa sarwa ni kima mi, kina rarama ni dino na tawba ko ni ilomu ni wosa, sa iwanga pa kaya lo iloy kima mi, kima mi tumbo ka maroy na ilomu ni sera usang subay na rarama ni ilomu ni wosa. Kima mi wakabin yunaka, kawa ka famo na famo ni Chisu na ni mami turanga ka ni mami wakambula. Amen. Ano ba kasamo na numa menonda na efeso na keno ase va tiki na indua keno tiki na rua. Efeso ase va tiki na indua na tiki na rua e vango na keno romo o kwerengo me wakanyu savi subitu na bugu ni turanga. Au sakere ke muni ke na wagambimbi muni waka i tovata ki ke muni e na i walwala sa kili kili ki na i tutu o ni sa kadhibi kina. Muni ndau ya lomo lomo lumsara ka ya lomo alua ka ndau wosota wagandende dusi maka na no muni lolome na no muni ndau vei vingomi waka i ke muni. Au ili rawa waka wana nandale soni. Paula e volo volo tiu kai nandu na koro lebu me fiso. Karando kai na kia nanda urando wagandiu da na iwola. Ni wase ruoko na wase ni wole. Ono tiu na wase ni wole. Ni fiso. Na mateni wase wase. Ma na wase indua ki na wase tulu. Kai naka ni wola ki na Paula. Na iwaga vuvuli. Se na iwala wala e kili kili. Me mbula kina ndua na tamata se na itutu e kadhiwa kina na tamata waka mbauta ka waka tikoriko e kina na kalofu e na matenye wasi, tulu na wasi ni wola. Ni adho mai na karuwa ni wasi ni nona i wola na wasi wa, wasi lima, wasi ono. Sandara edhe kina nona mbula ira me feso na koro le bungo o ira lutu me kia mera kakua langa ni maro taka. Na itutu e kadhibiri kina ni rasa nubi ni kalou. Rasa waleka na buka ni nrani turanga waleka wana kalou. Rasa meoka mera wakambau me nubi ni kalou. Na vika kitu e thabu te tiku manu mateni tolu na wase. E nga yadho me na wase wa sa ma imboleiri kino kwa. Kako wala nga ni marotaka na itutu ni mbulo kadhibiri kina na turanga. o Gesù Cristo. Non non menda mbula tane che non mbula, se menda ietico, nei vala vale, kili kili kaya, che nei tutu va l'uvini clo, se tutu va tamata lotu va Cristo. Menda va che i tovo te chi chieda ngo, na va casa mona numa, me vota vi chieda nel sine dei dai. Bo va rotto pure e fesso mer ietu nei vala vale kili kili kaya, che nei tutu era sacca di vicina. Ongo e baleta sarkiunga ni vila kato pula. Me vaga reite ki e fiso, ne yalo yalo ndire ni vaga mbauti karisto tisu. Baleta na kore faso, e kaine ki ni tigu kine ndua na kai kile i uru uru, me uza utel keno gosso vaga kertania, one of the seven wonders of the world, na kaluwe lau itayana. E tigu kia kanon ringandi ngandi, ni ralago mai roma ki kornida, raduru me fiso. Era dure fesso ora sarando me tao che la roba che sarà lo so era do un chico che ne doni che li ne wanga cardo me chico che ne do un recchio magari una lassa che nambula di calungo da caluelle o italiano sarà che un bullo che ne sono solo lutto che da cosa chico paula credo che mondo un do sa tao se do sa lui ne calo san bimbi e na corre fesso con saluto mo vagarita ka ne yala lundi de ni vagambauti kriso ti sugon bona bona bona weekend e a me fiso weekend na bulo bulo ostrelia ki me na bulo bulo me biti si vien na bulo ta bulo kina na bolen bolen ti ko na nda vagarita ka nda makana ta ka le vesi ka to ko ta na nda bulo na i wala wala e kil kil ka ni da san mona na turango ti su kristo me vakai da bulo ti ko polo do le na ngona nda do marota ka nei tutu nda sa lumini kalo nda maruta kana abi kake de e vai vor bi kende la kalo kanda ngule va bi chiko na kena mbula ka samboli ri ke ko pol me e feso ma bibi na korea balete ni sa sando ve veira na tamata mera ma bibi tamata lut mera ni rambulo ti ko ndo na bunua e va galile bu te ki kina se na lala tu ni kena roni li within ta matranda cha bimbi bol ta matrut me vagari ta tu na yalo yalo dine ni vagam boti kristo tisu na ndun do ta la vikya da menda buiza kambula ta kana vi wala wala ni mbula ma ongo vi tu ni wala wala ni mbula me na wase ba wasili mo wase on un sintor ke da un vetor na vikya da e tolu na i vagaro ni mbula sa uto sa tu ke opulo ni ndola na wase ba tu ko e sa vi su tu ko ni mbuli tu ra ia e sena na ni tarubi a un boli ke muniti ko muni boli ke muni muni ba ke to vo te ki ke muni tu ba u ke ri ke muni sana ba bibi don ke ri ke re sa la ma ye lo i paula na bimbi ni no te ki la ka matu lut me to ba ke to vo te ki ke na ni wala wala sa ki ki ke ne tutu en da sa te di vi ke ka mer nda ra o ni nda ma garita ke ki ne ya lo da ya lo di na i lutë në i qishu kërështu, ke vaga indua, e në vaga, në sërë një matana të ke vaga indua i sinë vaga i takë, se indua e vaga dhavala në lutë, në vaga kërështu, o kënda kanë të matë lutë, bëllet në të sinë matana të kanë i kena bulë. Ngo e mbole i rëqë kopola, ka mbole i kënda të rëqëna, e në matë kënda e ndaj, vike më një në vio kani, në vaga të ndër në të me polu, në i vala vala në mbole e kaj kja kopola, të në vaga kë në mbole tabu, kënë më taj, molindo yalo molu molu musarea indone wala wala ni mbulu ni lutu wa Kristo me matan la kaki se me wagaraita ni wala wala kiliki menda mbulu ki ka go pola menda tamate yalo molu molu musar na zwa na matanga li mbulongo dora mana keri wa mafala menda do kauti kenda shombu se mani waka wa na lebu ni vika nda sarwaka senda tu kena senda rakamu nda un tovo ni tamata, men do vi a romo calura in a kai vaka. Io paulo tu no quelli da sa, ne Cristo Gesù. Ne yalo yalo dine ni lutu va Cristo, na nona rao ni kuti koi sombe in dona tamata. Sema ne vaga dava na perro, sema ne vaga dava na leo ni kai to ken, sema ne vaga dava na casa da kama, men da nda ulida, men da nda kuti ke de sombe tibana. Tu no quelli mundo yalo molu molu musa. Ondo nam bole bole lu. Men da mbole tak ka va levu levu na klo e na vinga o leke da. Men da kaitu wana kau sa me rao tumbo na kau sa toke na se na kau ka kam sa rao ndundu ala. Na nona vi wa kau ko tegi na klo na na lo loma na klo nona surietu na klo na ithego ni mbulo me uva ya bora ki na ni kabo. Kaitu ko polo na yao yao ni tamata lut. Kili kili me tamata ndau bulida me ndau levu levu e na klo. E në vitë kake edhe një nënda mëna. E se në kini ndëndonu, me nda rejda sëmbu se mbeda, e në duha tali, e se në mbeke një adhoma, se rëva të në vitë kati me kjeta, go, do të në vakasa me kuvutike, ka ku ole nga një ndohë ndo ka iku, në kaj e të të kena, se në kaj e të rëva të, ka ku në të mbidhi në të nga, ke më kare si rëva të, në kaj e të sa rëva të. Në të mata e dhejnaj, sa rëndo vidhej në në nëmbure në kaumbo. Sa le una kai rawata, le una kai tokena, le una kai da kamo sara ni rida sobu se mbeva en dua tali, ka se nambe ke ne dobo le tangende di kao rawata se tokena se dobo. Tun tupo lo sa, mentre kao ti ke da sobu, ke vaga en do me vaga le uli ui, me vaga le uli ui to dua nana kao. Solomoni, na mateli tu ne ke na wase wal tu no sulvitu, in da uli kati wotu, no na vaga le uli ui tu nga kwa nana kao. Dino mangana ni tara do na valilim me no na vale na klu tara tara ngai do na na valilim ya daro ni ka ke do me do ndo ke ko solomon ni li tara o te vita ta mana as tu no bravo ko si tara na vale sa ngeli so i solomon na lo ver ya na vi ka ke de vaga dor ko so me o solomon so ta vi ka ke de vaga dor solomon sa vaga le bu le bu ya ngakima na klu e no lo lo manga ni klu ke mundi në vjo kani, e nda rao ka tuki në nikua. Sa e dhe tuki në tiko në tendeva ka tuku në mëte në korrida, e në kena vasë i tin kërlima, tiki në tini në pula, e mbole e tala në në qosu në korrida në kua, në nona në lo manga në kërru, sa e dhe kine kina nona tu e dejtaj, se në nona tiko e dejtaj, i sa lo më një kena në kërru, varo ta këtu në kavi kena, varo i kena tu, e wana, e wana në vi kena tu, sa dhe në vi kena me nda, vaka mërë mërë lumë të kena. Men da kauti ke da sum. Ngone tohun di ne kai tuko paula. Niko sa lume ni kalo sa ni kariso jisu. Sa bimbi mo. Men da kauti ke da sum. Siyama ni maka dam. Na vi kai tu vi ke da. Men da do kauti ke da sum buto nga. Kata vaga lebu lebu ena kalo. Ka tambu tabu sara. Men da reida reida beda indua. Se da tawan doka indua. Na non dei toccani se due tale na cauta mata se due tale na non dei fava su vina sa mi bitti che mi chieda non tu ci qua guardo nei balla balla e non do nemmeno va che to volte che chiede chiela e la vengo nei muri o vos tu li qua o se ne calace va va nei balla balla ni all'uomo e la vi cauto che era non una sara nuovo sara ronde che ni o non numo ni o sara o te non cuco una tu cavi chieda ni klora no no lo me maro ta tu na ka bi kenda sa dun dun me ni su na wa na ba ga bin bin na ka ma ta ba ga le bu le bu ko ya e le vinga una ke vera se ngol na ni da ya mul mul mu ka go bu lo ni kro ni bo lo ba tro ba bu ko ka ya o ma lo men da men da ndo ya lo ma lo ka ko ga ni da ya mul mul mu sa ra da ndo ya lo ma lo ka la na na za na mul na bo lo bu li bu lo mo mo ne ken bre ba li e se che non doia do ma cosuri la vi calele ben da sanga e da mamma la lo botti che la cruci in do singin do tuna sandali rawata na calupsen e do murri e soni cala o di bu sin do da cosuri e do murri va marlo di tutto e so me rawon in de do vai e non lo di per di bu qua con tutti in da salutu la matana te che ni bulo ma lo tu tuo mondo va con don to cara la cru che la crua ca cu ni va riri ca cu ni va cu su cu su ta che do la cani lo mumbula e la che do ya no ma na ngona no na ngona la cru e tam bulo tu mondo na ngona to tor ca che la sa tu to da ve ca la sa da tu na instant food ni do ve na ca ta mandanga men da va con ta la na i vola sa tu instant post da u do do juana mas la pentania sa ka ke na sa tutoro tutoro tutoro solo una na tutore a sa da ve ko to mai e na kai do ma ruta na to ka tu ba go po po le fe so reda ka ko na ni do ya lo mulmulu do ya lo malu ata ka ku ni va ku su ku su ta se va che ririta che non mi cani non mungula e non dovevo e non dovevo avuto che sono a casa in da mamma di trova cusa cusa na mi cai so un dono me non dovevo la roba a mandua e non matile che ora con le cose che la roba a mandoti e non matile che non gaia fo mai la non ho potuto clo ni non dovevo televi me vivo che torre vetta che do murio in doni tutto e se ne tunga ma che sorio sai a vivere ono murre do li tutu ne tutu e tuo tutu che la non buon in bolle ni do va to li che da la clou ni do la catra clou da reda ni parro li alonda do va catra vo so na tre tre do lo mo me rure in dimetico la non da garra la clou in dimetico la non da non da la catra me do murre tu la clou che sia qua a cacci che lo va popo e lo mando ne va va longo e mo to matello ma cacco ni va cusa cusa kako ni waka rita ke dona ka endon don ni menda do la ko waka malu tu ka ni matri ka lu ka muria waka malu na ve ka tu wa na ka lu memba leta na no da mula onita ni sarawa ni boli ke de ti ko na waka sa mongo meta he lo mol mol lu ka ko ni bole ta ka na ka tu wi ko pa ka ni shwe na ka lu me no na na ve ve na waka bi na ka waka mol mol lu te ki ko e au dorwamo lo mulo ti che do la linea cocconica che il cruo col cocco che va a cuscusta dorro warra ga va malo e na gaia va mai e na gaia va mai e usa mai i tor tu con i tutu o vuole vuole di lotto ne so che so gol di vite signi a signi a va mai o la nga e a va mai la mi muri di tutu muri di tutu muri tu malo na vittuli fraki na vendere molta la notaca na vittuli regni che vuole vendere and then a kurumui na na na na na do we tuli rani tuko na tu e na waka kene riko e te indai so na kalele mo ta tanga tanga tiko so na kawa na numa me saia do wakus kusa waka malua kakuli waka kusa kusa kakuli waka riri taka toro waka malua na kama tana klu e kilapiko kwa e na kake vebe naka me kenda e na kena ngau na tono e na sulia kokwa e na sulia kokwa o sengar mi kaluma na vida sa ulla baksa tu tu sa ulla baksa ti se yo sto ngango em baki vida no to ro ti ne tu tu mo ke me mele ma na vi em baki ke da rosa ko bulu wale tu sura me gran vi tu ri ri ti mo ne kalu si vi ri ti una bulla ma ga ro ti ti ko ki ne tu tu mo ka so na mo sa da ne na te da do wa ku su ku se ni ki a ba ta to na ti ko bulu do ya lo ma lo da e lo mo lo lo sara Bata na kalusa ni vuri vuri kede ni kake dhe nito mula, e taka mai wana kake dhe, te alo malu malu mkila, kena kalu me te alo malua, kalu e kilatu na kake dhe, e no mwode na varro mti ni kua. Rere sa masula kati kwe dona ka levu mbeka, dona ka o tatana ta kati ko, o vye tatona kati kwe na ve kambu, waka malu, e alo malu, kena mba, wara ka waka malu, na nona nona na kalu. Kalo e segre do vi va del dir deini o quel sogliente che dico me va ca la casa le kita tu e la nona nauna che la nona sala ma tu che lo tu ti mo do te che dico tu na vamo ne volta bu canta o sotto va de de do o sotto va de de gona che le bal bal me do ti con o sotto va de de e la nona murio va ma lo ne vica e va ro ca na ca era nota na bula ma i vaki o turiti o nalo malu mo kaku ni wa kusa na ngau na ya i me tura mo hopo mo mosa kia mai me tiku sara na nota wa wa tiku da mo sotu ti au kai tiku mi kenda ni ngau na totoro sa ndambula ki nongo e sa totoro na ni kake sa ndambula numa talaga me baka totoro ta ki na ngau na ni kalou na sala ma kalou se na kalou i tuwe na katula ni tuwe tuwa tu vuoi che non una me sulle weekend era non una ora che non stava la weekend andava san bimbi nga weekend di bando ho sotto con gente che non da murire poco malo da vita e va a rotta la colla non da burla se mi vuole da weekend da tu se te la dai da u va a cusare la colla non da una e do ci con una non da una ti te la gara non ha matti di vita non ha sala la colla me sulle weekend e non che non ho già cambi bici non do uso to bande di del da capo di do ia rotto toro se vi è to che non va to toro na vica e se ber ni che non ho una vicenda do va a volerla nel do show e do tu non tu va boca nei vos ovos ovos me sio van ngau nin dai ya men bali mosan sembiri ke na ngau na botan vos ovos ovos viti ka ku nin galo bo wo wo na moka e men bali ni sembara nga ni ni don don no mo mo tou ke na so ve ta ko so ve sa lo tou ke ne tul cho van go por ni re me feso to ya lo mol mol musa ka ku no vibi ka na ka zara ngore bu mo i wana ko si bu si bu na no da ko ko ka lo su na ni de ni bu la su na ko ko su na ni ya su na ka ke na tu ta ngau ka do ya lo malu ka ku ni wa ri ri ta ka ku ni wa ku sa na no na ngau na ko de ka ngau ko to ri ko ba malu bo so ta to ba de de e bo so ti wa de ka mu ri ba malu na ngau ni sa ni ko ene kena tau kene na mei kai wangaro utaka tuna kalu ene kena ngauna. Sapa kote ke ko paula, meta tau ko sota baka tete. Warong tibi ni kura ni kangu, usia ngani kelana ngauna laga furuma, usia ngani kelana kago masu laga buri, usia ngani kelana kago mandra mo sate ukena, au wina katika ngau kai wibu ni kua, mo kaku ni baka riri itaka na ngauna ni kalu. Poso tole ko ba malo mo so to toka van den je men den den no mo so to toka no mo wa to no mo wa wa to e na buru buru to tole ko san do ren ren wa wa na sigren da wa wa na sigren da wa raka na no na do maro so ti bila ka te men ba chi to to ya san do wa wu lenga ni da kusata na no ni kalo ni sembere ni matua na ke na no na san do be wa ka me a to to kemuni le bekani miltini tu kana baka samongo e roni da baka tu sani kuwa e menda marro ya ke wa roti mai pa muru muri ro da baka tu sango ro baka muru muri ro da baka tu sango le no mu baka tu sa e na ta tau ni paule ki e so wa muru muri ro na no ngo no da baka tu sa au na marro ya kala veta laki le yalo yalo ni nongu waka mbauti Chisu Kristo, kena nona lotu, ke waka au yalo malu malu musara, ka yalo malua, kanda u sota waka dede. Entana marore ya, rabi wakani, entana la beka, na yalo yalo ndini ni lotu. Kaya feso ya, nga rabi meri dana lotu ndini. Baleta, na kalote ya, na sandone yalo yalo emboretiko, Rala ko mi kornida, rala ko rom. Era na tao ang Efeso, mati na yalo ni kaluma teka. Ia viva ka mala ito. Ia, na itumo na ote Efeso, ke kama mo po. To yalo mo lumo lumo, to yalo malua. Do mo sa to mga dindi, ang balita na, ngori na vahari te kikina, na loto hindi na nala na tulo, kambuli roma na ike ngurugun. Kwa ito na mbole mbole li muli kya. Ikenda ni ko. Menda kute li ito mai. Me yalo yalo ni lutu ma Kristo na gulo na bulikin. Sanda may bulutu na gulo li mungo Australia. Sana rawa ni da ve kusata. Sana rawa ni da baka wele wele ta. Na rire ni lutu. Nungi to tau hindi hindi. Nungi to tau hindi hindi. Ke ito na kame da marore. Ke na nuan da bulo. Da marore na luti Kristo Kristo. Ke na yalo yalo. Me baka zezi e bote ki na nuan na luti. Ke na rawa na ke baka ito na kamata. Baka mbauti Chisu. E tapata yalo mol mol lumo. E tamata e lo malua, ke tamata ndo vo sota baga dede. O nui taga ni rani, buke tenda na vaka sa mongo, na da lago na singe dei dai. Pahara na utaka chuka. Pahara na utaka chuka na singe dei dai. O na rani na e thoma ya ni nangau na e maru taga na kalu. O vila tumo kaya, kalu e maru taga tuna kaya no mumuru. Ko e vishuri vi kwe itune ke nangau na, kwe ke na sala. Yalo mulumu lumu, yalo malua, vo sota baga dede. O na taktu ke na, ona na nomu na kena sala kena ngore kena sala mereni lama e magareta ki no chisu o kena teo kini lotu sa bulati koe na nomu mula nomu mula sa vye vye mbue velitu na kena nroti kima mi sa waka bini bina ka viki muni na ni mami kalue na matake hende hidai kima mi waka bini bina taka na rara moni nomu ni wasa tamai kima wasa me volako pula ki Efeso Indua na imala mala ikipi ni kima. Ni kima nura ni marra ke na nungu ni lotu ni vio kani miti ki teo ni. E na vura vura ke mai mburi ko sama sri kila. Vira na tiko wole na mono alivu ko esterilia. Sere nera maka tunde ni tiko. O masu tamma kuna thaka thaka ni nungu ni alo tamma. Sa tiko riro tiko. turanga mera sarta matialo mulmulumo mera kila ni kuni bulati kona klo ke muni na vuri vuri kai takatake ni kakele ke na nonra bulo sa masu kilo ta mabu mera do kila na klo mera sulimi ke muni na zezere ke na wangi lagi me do muni do doa turanga mera kamata yalo malu sara na klo rakakuli do waku su kusu taka serwaga liri ta na nomuni ngaula ke na nomuni sala na klo nomuni sandina turanga Nuni sando yang tak nak kau ni lah, itu me ada me pakai kin. Suri mira ni bosot sama kat dia. Kem sama kau beri beri nak wiki muni ni betul ni kuat. Kem sakere ana nomu ni alat tamu me kimi kemab. Uke kemab kem me bulat tak. Ni kau ni kem yitu ni wal walongo. Kem abel me kem me bulat kira tu me kira kem rong ni bulat kira. Kem abel ni bawa sinet imab ni nomu ni kau kau. Aku mas tama ni ada ikhlas tu. Sembutir ana lugu muni. Tarir bolu sege del dai tumberira lo vagare lo realtà ma che dei tegira tura rara ma che la dire lo mi posso ma che vi dire lo mi loro sta passo come vi dire la se ne indolea ma te mai che ma ne dai ci su cristo nel lume mi provo che va bene che mi bulle che la mi chiama che bro roba le bulle che va ogni volta si ne ima da no ni coco a un masto ma ne dai ci su son butire nel lume mi Tarir bolu sege del dai tumberira lo vagare lo realtà ma che dei tegira tura rara ma che la dire lo mi posso ma che vi dire

Ia langi langi e tu toke ti ko na nona isera una kalu ina nonda bula e na vinga una tu toke sar. Ni te yanda talemanda na turanga marama durbunga ne lewa ki kimuni na lalai. Oni singa isi amati ko mai e na mataka vina ani kua e na sala ni kaka mura ki ongo ni radio 2 FM 98.5 ondo vinga rabi tiko ani kina e na viva karo wai tu toko. E tabaka vini vina kabaka lemu ni da sarunga da uti na nonda ibanga bakayalo kasama sulagi taletik nga na nonda ilako lako e na singa ni mataka. May buwan ay tal-tala ving karabi. Tiko po libak nga hindi. E na puno libong goser ne. Na Secretary Lebu ni AOG. Sen Assemblies of God. May viti. Kat tiko po li e ser ne. E na matakabin na kanikuwa. Dabakabin na kina bakalibu ni rando suleti ko na nan rangaw na. Nabalibu tal-tala na nung ni suleti ko na muningaw na. E na matakabin na kanikuwa hindi. Ia be kemuni na lobi biti oni sa sama tiko mahi ana sali ka kamura ki ongo ni radio 2 FM 98.5 au sabaka na rara mati ko ani be kemuni to do sara no da panga sama tiko mai kina ana mata vina ni kwa ke o iko singa ya na tiko mai no mode ana mata vina ni kwa au sabaka ya raba kan bulati ko ani be kemuni be iko sa ba rong ti ko do to gor be kemuni na bilo we kata kata ka o sa nda biti ko na mu lama ni living room sena no mu lama ni motoka sena lama ni no mu room o sama tiko mai ana vinga rabi ana mata ka vina ka indi nda yo sa ba ka yanra ba ka mula ti gani we kem ni ana mata ka vina ni ko be kem ni na sa mata ka mai nei wala mata ana mata ka vina ka indi nda yo sa ba ka yanra ka ba ka mula tali ti nga ya ni i we kem ni ana mata ka vina ni ko ba ka mbu ti ni na to ka ti ko na mbula to ka ti ko na vinga rabi ana singa vina ka indi nda ba ka bimbi na bu ni no na bo sa endro ngoda ana mata ka vina ni ko me da ba ka mal malu muta kenda na ba ka malu muta ka na lo anda me da lo malu ka lo mal malu berau ni darawat kena nang bula be baru tek kena nak kelo ye mata kami nani kwa au sa na te pakan te kwa di bikim ni tu dok sar ni tal tal gase ni be bal lotu mata lotu tu dok sar yang wi kristo ena mata kami na ka indi da au sa ba kan darara mata kwa ni bikim ni ena bu ni be ngarabi ni be ngarabi ti ko kena bikim ni na randini na ibuke buke yang bikim ni na ibuke buke ni tal tal na leo ni mata mbose leo ni tuirara na bikim do na katolika bikim do na fada bikim do na bingarabi ena lotu ba katolika ena mata kami na ni kwa au sa bikim da bai kami ba kan tu kwa ni bikim ni ena mata kami na ka indi Wiki mni talanga na lotu kavitu, na Seventh Day Adventist, ni sa vingarabitiko, ena singa binaka hindi indai. Saba kaya andra kapa kambula tika ya nihiwe kimu ni, ena mataka binaka nikuwa. Na yasa Australia dhaba nga, do vingarabikina, keo siyama tiko maya na mataka binaka nikuwa. Saba kaya andra kapa kambula tika ya nihiwe kimu ni, ena mataka binaka hindi indai. Baka mbauti nina totoka tiko na vingarabi, ena mataka bina ni kuwa kata tiko bata keda nga wango ena duwa nga inaki ena bugu ni benga rabi nda benga rabi kena ena loma ni nonta tuk tiko baka lotu o ya me baka lesu itiko na ya lomi lesu wana kalu ena baka tau ti uti ni nga wana wango ya be ike mdo na leo ni AOG Fiji ndo tiko boli baka ngande yango ya Australia benga rabi tiko endo na buli ndo na beba katakatari ena mataka vinaka ni kuwa ndo tiko boli ngobe ike mni na turanga na superintendent tal-tala mose sa dakao randini ike mni talanga randini ena mataka vinaka ni kuwa namun rao tiko boli baka ngande yango saba kaya naka baka mbula tiko yani na domo iviti ya ser na iwi ike mni rao mission director tal-tala alipate da kau ana binak tal tala ana mata bina ni ko bang bauti ni to tok ti ko ana bugu ni non gravity ti ko ira na luvenda se non rbak ti ko ana be no tani so mer laki wase ti ko kina na itu tu bina ka se na kospeli ana mata bina ni ko ti ko boli bang ngande ngo Australia au sa ba ka ana ka ba bula ti ko ani ki ve ki muni ana mata ka bina ka e de dai a ve ki muni na Secretary Lebu, venga rapiti kwa na mataka vina ni kwa na nonda sal ni kaka mura kiongo tala filikesa, saba kaya na tiko ya ni weke muni, ena mataka vina ka indende, tala orisi baka na tala tinga ya ni weke muni, ena mataka vina ni kwa baka mbouti ni na totoka tiko na ngande, ena buku ni kia na weitabi weka ya maibaka ya dhuri, ena buku tiko nga ni songo songo lotu, o ni weisiko tiko maikina, meki mami maibaka, ndetai ka baka labete dake ena buku ni venga rabi er venga rabi tiku kina wira na tamata ni kalo ena bonua ongo o serne
Abaka yang rahabang bula tiga ni hibe kem do to dok sara ena mataka vinaka ende dai. Ete ndo mana ngana serva ku speli we kya dai ena mataka vinani kuwa mena nonda to dok sara tiku manda ena bugu ni beng rabi ena beng rabi tiku kina ena singa vinaka ende dai. Na serongo ena nda kya de sara.

Ndelana, ena vei sala, ena vei vanua mbuto, ena mata vavale, dada vute tiko ngana ya dhe ichisu, ena mataka vinaka, ena indai. Enda baka mni vinaka baka lebu, ena buku ni seri, enda rongo dhe tiko, ena mataka vinaka ni kua, ni ya dhe ichisu nga, na ya dhe ni mbula, na ya dhe ni ganga, na ya dhe ni tuda kitale, na ya dhe lebu nduwa nduwa maina vei ya dhe kedha nga, ena mataka vinaka ni kua. Ena mataka vinaka ni kua, nando mwe viti eser ne, rokoba kando katiko, na lawa ningele, enda mutuka senda salewe na tiko, ena ngaunongo. Enda baka nanu mirakina, na kena matua era samba leani, uira simbule tiko, kei ira na kena kawa tamata. Wayanga, uira na ito kini vanua, na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vinaka ni kua, enda baka vinaka baka lebu, ena buku ni stese ni vina ngo se na sal ni kaka mbura ki ngo ndamai vinga rabiti kina na ito ke ka ndavi rongo din domo ti kina oya na ndomo biti ser ne na radio 2 triple fm 98.5 ni toko ni tiko mena toko na tiko na Liverpool City Church Liverpool City Church na bugu ni velu taki ne tal tala chuval vatu ke tal tala William Valvatu kerto na bugu bugu ni tal tala Jeff Jones tal tala Ruby Jones tal tala Les ke tal tala Tonga ena buku ni venga rabio ya kina matapu wale ni Liverpool City Church erto toko na tiko kina na nonda ngauna vina kongo ena bi bakaro waito dhoko roti kina bi kenda na ito kei menda bi rungo di ndomo tiko ena bata bata ni venga rabi ongo ni ndomo ibiti eserne ena FM 98.5 Ya na bugu ni binga rabia na singa ni mataka erto sa veisur etitiko yani na val ni lotu na Liverpool City Church. Ya na bugu ni binga rabia singa ni mataka tiko buti kuna nonro to lotu ya na tin na kloko ya na mataka lelai ni mataka. Ka toka na nonro to val ni lotu ya na 285 Big Street e Liverpool. Toka bimba sa inga ke na Park Levu siya na val ni Bull Levu e Liverpool. Rarosar na ke na reidi na val ni lotu ongo ke bakao. Tiko boli bak ngande. Ngande tiko na bunu lebu ngoster ne ka o tiko ena ya sa sa ba Liverpool we kem ni talanga na tiko ba bol bol iti Liverpool erto sa be sure ti tiko ni na Liverpool City Church ke ka se ni ndo na bunu o ngol kina ena buku ni soklo ena singa ni mataka a norto bal ni lotu tale tiko ena ndo walu lima Big Street Liverpool ena kare tuku tuku ba matata giringiriani ena seba ba lima ndo walu ruono tolu saiva rua ena buku ni venga rabi ni norto sokalo ena singa ni mataka ia tiko ninda stik nga ena Liverpool City Church endo ni lako lako ena lako tiko i Canada kaya dana tiko na Women's Global ka habili utagi tiko kina na tal-tala ni Liverpool City Church tal-tal chiu wal vatu na lako lako ngo dollar arambatu Vesure tiko hani wiki mni na marama, wiki mni na turanga, wiki mni na italtala, ke bakao ni vya ngole, ena ilako lako ongo. Ena biumbiu tiko na ilako lako ongo, ena ika tini ka vani singa. Ena laki tini tiko mbeka na singa na conference ongo. Ena baka chuko na conference, waya na Women's Global. Sa vida na marama era sa baka iyo tiko, meri na toko na tiko na ilako la kongo bati ki tala chubal vatu. Ia, oiko ke baka ondua baka rongo tiko maya na mataka pinaka ni kuwa, o vya ngande i Canada, o vya lako talangali, vya toko ni tu, ena buku ni conference ongo. Sa ningirigira kita langa yani, ena namba batanga ya, na saiba ba limandua, walu ruono, tolu saiba rua, ena buku ni kena itukutuku baka matata. Kaya na Liverpool City Church, toko na tiko, na nondangaw na vina Congo, na ndomo ibiti eserne, na radio 2 triple O, FM 98.5, au bingara, do bingara bitika ni kina, na bibaka rawai tau doko. Yati ndomo na nga na serba ko speli, hoi ko singa isyama tiko mai, wiki mani na isyama tiko mai na iwala mata, mbulo tau chiu, na wale na isyama tiko mai na mataka vina hindi kuwa mani asya sabaka Liverpool. Wiki mdo Dito kana vinaka baka lebo na siyama tiko mai, ena mataka vinaka ni kuwa tal-tal vande, baka rong sar tiko mai viti, ena mataka vinaka ni kuwa, wikim do na siyama tiko mai viti, sa baka vina vinaka tiko yani, ena mataka vinaka ni kuwa, yes, mbara lala vinaka baka lebo tablengu, na siyama tiko mai, ena mataka vinaka ende indai, baka mbuti nito toka tiko yani, na vinga ravi yungo, ena mataka vinaka ni kuwa, ete ndo manaka na serwa ko speli, wikim ni na lube viti, oni sa vinga ravi tiko, ena puno lebo ngo serne, lebo sarera so tiko baka matakalilay ena buku ni Ving Ravi sa baka yandra ka ser talangaw ko o ni nanumikina ena mataka vinaka enday-day.

enda pa vina vale bueno po ni serro ya en mata ka vina ka en den dai mata ka vina ni kwa en do ni tu tu ko en bi ka burra ki ti ko ani wo ya na na lotu ni sa no ra en ba ka verti ko en ka bi vina ka en den dai bi kim do na ka vingo na sa na e pa sa i wo na kor o bu na lawa ke rek rek sa no ya mo ba ka ka burra ki en weekend na non da lo u ba ya bi ni kwa en ba ka verti ko mai lay memorial church duan dua viwa Macquarie Street e Parmata. Whether i gwana o laka loko vai avi ni kua. Ke waka o ngalala o ngole ani ke o daka daka i e san. Apuso i gwamantanga e. E nama a kawinaka ni kua. Vike mdona sana e ini kawa. Ni nonda o wanua lo mani mai ra. Na nonda o lo u dhoko vaa. Na lo u vaa. E na yavi vinaka ni kua. Ngole ani baka leo lebu sa iku ngana nonda ndui avi ena buku ni veika me abaka I avi eni nia me le wasteva a ni wo ina lo u. Sano na sano epa ongo seibo na koro umbu na lawa ke raki raki. Nando u lo u vai avi ni kua. Ni vei uku uku ni eki ayani. Veke muni talanga na bawati ra blochiu. Era mataka vina kani kwa waka kina weke muni na vasu, weke muni na vakawati tani, sasureti rarambati kwa yani. Ena vuku ni lotu ongo ni asana waka turanga ora. Waka idhuri tiko maina Lay Memorial Church, duwa nduwa diwa, Macquarie Street, e Parmata. Ya, tindu mga nga serba kuspil weekend, ena mataka vina kani kwa. Mendana vebo tai tiko kena, menda vebina numi tiko kena veiko, maro taka tiko na numusinga ni sudhu, ena mataka vina ka indendai. Happy birthday, seo saba kang karabo ti na numusinga ni sudhu, happy belated birthday, veiko ena mataka vina ka indendai. Na serongo, ona numi tali tiko nga kena, veke muni na matua, serta lang ango, ona numi kena, ena mataka vina ka indendai.

Ia monro bei bei, se monro ki bei. O chisu ngana sala, eh? Ena mataka vina kani ku. Anda bakmi mina kwa lewe, ena bukuni sero ya, endo na turanga, endo urongo lewe tu. Ena butura rani langa sere, maina nanda panolo manye mebiti. O se kove rai koro. Enda bakmi mina katiko ni bei, bei bei sau teki tiko na, ni moul teki tiko na mbule ni tamata. Yung mga nga nungu kilay se kove, endo langa sere tu nga, ena sere baka burubura. Bala, tanin daw, like, katukato niya ni Vikito na SPR. And then, baka pinipinaka ki baka lewe, ena buko ni Vim Molta ki, se vei baka kukota ki, se vei abalati, vei baka abalati, ura ni kaya, ni Turanga o Chisu, ka Raukina, me beso ki na o na Turanga daw lang si Rongo, o se kove rekor. Ang dorongo datu, nindaw nga di may Australia, o kaya nindaw may live sarti nga, ena vale ni Wale si Rongo. Do may gir-gir sarto nga mga lang to na nona sere live. And valniwale siyongo ni domo ivite sere ne and radio 2 triple O FM 98.5 kwa do vingarabiti kwa inikina veira na vingarabiti kwa inikina era sambale ani meadha vati kumayana singa vinaka ndi ndai. Ia tapaka piminakina na buku ni sero ya monro ibe se monro kibe o chisu nga na monan rokina ena vinga una todo sara. Ia matawa minani kwa Liverpool City Church e toko na tiko na nanda nga una vina kongo roti kire vikenda menda birungo din domo tiko ena batabata ni vinga rabi ngo ni FM 98.5 ni domo ibiti e serne ena radio 2 triple O. Nda baka piminakina vi Liverpool City Church ena kena toko ni tiko kasa vida bata maina yamba kina nona toko na tiko na nonda ngauna vinaka ongo kena iliuliu taliti nga si head convener taliti nga na italtala ni Liverpool City Church o talitala chubale batu ena mataka vinaka ende indai. Yen dollar rama taltu nga weekend to do sar ke baka endo bien do bata ke na Liverpool City Church ena ke na toko ni tiko na nonda ngono bina kongo endo to toko ti kina blata ni ndo me kamura ki ti kina na itukutuko na itukutuko menda ke lava ta tiko se da ba e ada na besa ni koro endo ti kina ongo na nonda stese ni ongo na nonda ngono ni kaka muraki ena nonda bosa ba ke to ke ke baka tiko e so na itukutuko se so na fundraising o via fundraising kina o iko ko ba ngande raw ni ko ba kaya taka platform ngo se na basal ni kaka muraki ngo mo kam me kam muraki kena meraninda vevu ke ka nda ve ready na ito ke and the tiko and avo no le ngo stre ba bimbi tiko weekend to eserne weekend do talanga na state to do ko Australia na sal kaka muraki ngo and dollar tali tunga weekend ni kebaka oni vina kata me sona itukutuku me kambura kiani. Ia, mwini naka ingiri-ngiri nga, ena saiba bali mandua, waluruono, tolu saiba rua, ena kena itukutuku, baka matata, ni kena ilako-lako, ni toko ni, nanonda ngauna vina Kongo, kebaka ovia toko na, toko ni, vana Liverpool City Church. Yet in the Madagana Serva could spill weekend and a mataka vinaka nikua. Medana vena no mitiko nga kina, and a buku ni venga ravi, and a singer vinaka and then die. Bakabuti ni na totoka tiko, na venga ravi, and a venga ravi tiko kina, and a singer nikua. Kevaka, venga ravi tiko, and a vein delana, and a vein buddha, and a vein tokai tua, and a vein baravi a serne. Ausa vakayana kavaka bulatika ni kivay kemunike, osengay sematiko mai. Na ser talanga ongo, onisana numikina. Kasa masula ki woti talitiko nga na nonda mbula ke na nonda ilako-lako. Ni ngaravitavi ya na singa ni kuwa ke na vei singa satu ya matanda. Na serba kusipeli yongo e nonda talimanda e na mataka vinaka e ndendai.

Ente pa vina vale buena bu kuni serro ya ena mataka vina kende ndai. Ena mataka vina ni kwa e beba kana no miti ngaya ni nando mi viti serne. Ndina ngani ti ko ena bu le bongo ya na bu ni be kaya ta ti ko mena nando bu no lo mani mi viti. Baka me baka na na ya wirna wirna lako ti ko ina wasa wasa. Ende ronga dena ena social media ena buku ni nortu ortu na leono na ortu na daka daka vaka maten tu ena tambana ni mbula ena nortu diri politiko ena wasa wasa ya tulu sanga bulka ono na ya ua ya enda baka vinibina katiko buwana kalu ni vaka yanga takiri tiko irongo mera vei vaka mbula itiko vei ira na tobi mate vei maru itiko kena na kalu ni kila tiko na kalu ni seti kona vika edo donu merto baka utiva e burburu ena burburu ongo ya sabaka vinibina katiko teriti nga na nomu ni masu lebo sarana vei celebration e dhaka tiko vei baka maru takia dhaka tiko ena bukundu to wira na wakandra, wira ni tol sanga bulu kawono na ya uwa ya nirto dhambeti mbula, rito mbula vinaka kede mea, dhapati kumayi nangon nikuwa. Santa baka vina vinaka tak nga kina, na nakaluwa ngo ena buku ni nona vi mararoy. Ena buku talanga ni baka dalaka, ndo yado ingo ni salam ina nonda panua. Enda ronga tatali tiko nga ena social media. Ya, enda sabah ka vinibina ka tiko nga buwa na klo. Wiki enda simbula tiko ena ngonongo. Menda na vina numi tiko nga ena masu. Menda vakat katari tiko ena vingaw na tau dhok sara. Kepa ka enda tiko ike wira na mata bubale may viti. Mera daw na numi tiko ena nonda masu. Ena buku ni wika sa ayado tiko may viti ena ngaw na vinaka ongo. Baka talaga kina na binding dingi sa roro tiko mai sa tiko ngoy matanda iya nanumoy tonga nakao tonga e nanumoy ding dingi sar ngawi ko iya motonga nga baka dodono o be na matintu se be na pati e ona numa dina ni na value tai ka liu tai value tai binaka e na buku ni nanda ba nolo mani may viti wang bote sa talaga na so talaga ersa wabu kiti kongo era buku ti nga ni vending ding iyo ya iya na numi tonga nga oi ko nga bakata ki ko mona lewa si ko bakatu lewa ki na era buku ni ding ding ona dingi taka era buku ni vending ding sa tokong kotongo e matanda iya tendo ano serva ko speli wekenda Menda na nanu mi tau dako kina ena mataka vina ka inda indai. Na bunua dapa nga o sema tiko mai kina veke muni na sema tiko mai na ibola mata. Veke muni na tiko boli baka ngande ena bunua lebo ngo sterne se Australia raramba. Ke o sema tiko mai ena mataka vina ni ko do na nama ki tiko mai. Se o nanga i rongo dapa ka malua na kakamura ki ongo ena ibola mata. Na se rongo sa nanu mi talanga kina. Ena mataka vina ni kuwa. Mata mata sa artigo e serne. Baka mbao tindi na marro iti ko na mbula. Dharma kiti ko na kena isulu. Me marro iti ko na mbula. Ena mataka vina ka ni kuwa. Yena serongo. Nonda talimanda. Ena mataka vina ka e ndendae. Terry Burton kena nomu ilaw-lawa may Canberra. San sertalangang gondo sana numikina era mataka vinaka ni kuwa.